0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Tuba. Expresso ñu wati na ak Aïcha wala fi ci Tuba. Waaw, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbékté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: IKPFN
2: 7h15 8h map matna bay ci rew.
3: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faawu nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet bagaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fréquence bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma joom roy lu baax la nekk te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër
1: IKPFN
2: 7h15 8h map mat na bay ci réew
3: soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faawu nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defal
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibé ñi ngeen nuy baax te di leen ziaré di jiddo ci nuy bëgg ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general de mourid di ko ñaanal di ñaan jëmul cheikh amadou bamba khadim rasoul yépp ñu nuyu serigne khalid mbak ibnu mam cierna ibrahim mbak khalifa dar mouti nuyu serigne mamour mbakam serigne mahamoud murtada di jar bax serigne takku mbak mom serigne mahamoud murtala ma ngi nuyu serigne assane kadiou touba andi legge son ma fatra fi ci keur serigne takku di nuyu ajratu sonna police la fi ci keur serigne murtada mbok ñu del ci wat ak yeen ci seen jotay bi di waxe wala ngeen baxu ci and ak seen mbok abdullah hassan nuyu bek ziar buñu jitté lay jëw nu keur gi serigne cheikh omar nuyu serigne papa ser mbay day melni nuyu nañu ñepp tay nak da melni telephone bi dañ ci xawamone jafé jafé ñu xol ba xam jappandi na assalamu alaykum waaw ba tay koku genn na ndax dafa melni tay telephone bi dañ ci xawami jafé jafé tay waye bu fekke ne jappandi la ku ci jaat ci 33 966 09 09 joxe carte bi ñu and ak yow ci bisub tam xarit bi inshallah rabbi di ziaré ñepp nak di len bal ak di ñaan ñepp ñu bal ñu ak ci seen radio IKPFM 103.5 kaddu gi di bayiko fi ci ndam ñu xol telephone bi te del si
3: ba ñepp xamaat sa su nekk na ko waxaat baamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu rey te def sama way yi ma am ci may yu ma wër na taxawlu tej sama way yal na yalla may ci nu may yu reey ta def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

0: man soxna mbeen maa ñu waat bindaati way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñu waat bindaati way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof la nu koy wax bib jotaaye fi jar di teel jug ak waaj ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm
1: wa xamna ne ngir ñu mëna joko ci téléphone bi xamna ne du yomb waye duñ leen bayal non rek ñaar rek mo daan am bu téléphone bi jappandi wut moy ñu nuyu leen ziar leen wala ñu waxtaan ak yeen wala ñu jël ben ci émission yi jallon delusiko comme nak tay yalla dafa dogal mu nek bis bi nga xamanteni ñun mom lañu japp ci fasiyene dundal guddigi muy tam xarit gi gi yawmul asra lañu fasiyene dundal kon tay jile juroom ñenti fan warna yaakar ci wër wi ñu fasiyene dundal na guddigi kon jekk loolu rek dam leen di baye jotaay bi nga xamne defoon nañ ko fan yi ñu genn rek yagul dara kon jotaay bobu lañu and ak yeen bu ko defé ñu jang wat sax kenn ku ci nek rek ya nga jotoon wax ak nang ko doon waxe ñu ñaan wax ci kaw ak ñu doon yokki radio ku yokku radio nan lay mel ci ku yokku tak yoy yep yow mi xamne doom ko wote xeyna bu fekke ne amna ci ko bay walé ko xel kon radio IKB FM ki tan sen bokk Abdoul Hassan dañuy dittal waxtaan bi jallon
2: 15 8h map matna bay ci
3: bi Ahmadullah
1: tiru ak fay wote
3: bay ci ak ay rijal bëgg fallo moko bokku bëgg
1: ñu lay nuyu bax gey di nuyu wa Touba yep
3: di wote fi ci janatu mahwa Seigne Abdoulat ginaaw bu la siaré siaré Seigne Mamour siaré Seigne Cheikh Amar ak Pape Seyer di ñaanal ñepp yalla defaleen jamm tay ak ci ëlëk siaré Mam Sada Imam Tiagotas ak Seigne Moustapha Jambar lepp bay bolé ko ñaanal jamm bay goor ak bay paté di ñaanal ñepp jamm soxna paté bëng yépp Seigne Abdoulat wolof ñay def ne janiw du tox ay xel ko ay kelciom janiw du tox ay kelciom wolof ñay neena janiw du tox ay kelciom lay def bopam
1: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax diko jaajeufal kon ñu and ak yeen ci 33 976 09 09
3: janiw du tox ay xel ko ay kelciom
1: jerejeuf serigne cheikh geyr dial mom mo joxe kaddu gi ci seen jotaay bi di waxi wolof tay nak bay cheikh geyr dial mom moko joxe ma ngi nuyu bu baax soxna ma ay mbacki dendey serigne mahamoudou mortala fi ci touba bassin wi serigne mortala ni soxna ma bu sa mbacke tamba alhaji fallu mbacke nek fi ci touba surah ak seigne modou abib mbacke khalifa dar rahman ñepp ma ngi leen nuyu bax di nuyu seigne mustapha mbacke am seigne abdullah hat ci daru minam ak seigne abdullah mbacke am seigne soye bu nek fofé ci madiana 33 976 09 09 serigne cheikh geyr dial mom mo joxe kaddu gi ñu and ak yeen
2: map matna bay ci rew
3: allah sal bay ziar wax
1: jerejeuf ñu ngi dolé ziar
3: no may ma say jo touba ten man ka
1: ma ngi lay nuyu seigne massaar di nuyu radio bi nga dendal
3: top na ko sori na ko bari bari bari
1: dem nga
3: waye tay mom liñ na nopp dama dina dem di yalla xaw na dal tour jël xal na xol xat na den yu dal xom ak ma nga bëgg xamaya xamako bobu
1: yow seigne massaar sa nabi tut na de
3: jeniw
1: jeniw waw
3: jeri di wax di yalla sama ko xalat na ko xalat dal ay dama dina dugg ziar rek bu ko defé dama ba xam sa bëgg kenn lay duggé bo xawalé ma mëna xam fay duggé ci sax ay dama xam di duggé ci duggu mo dama na duggu ci xiyab bi bu ko defé
1: xamna de nga ci bari morom nak ñi def ni nga def
3: ma ñew ñu gëna leer ba ko may imam bi ñew ak bay ma ñay ñay ak bay wat bari ñew mag nga xam ñi ci rek loolu mag na mëna mag ñi xel xel rek na leen duggu ba xam kon ñi wax rek sa leer waru leen kaddu bu baax na xam na nopi mo deggu lu bari bari rek waye lool mom
1: am na kaddu wax lam kay xam nga kay mo jé fi way kaddu wax sel Seigne Massaar Diop Touba tenu mam cheikh ñi ngi lay sant baax lañ jëli kenen salam aleikum
4: aleikum salam wa rahmatullah Seigne Abdoulaye Sall
1: ah kay mbay ñi ngi lay nuyu koku
4: ko sam bay Touba daru anwar
1: jere jeuf Seigne Kosso ma ngi lay nuyu
4: nuy ñepp ziar ñepp wala ñepp ak wala ñepp ak
1: jere jeuf
4: waaw kaddu gi dama xamna ni ko ko jëndiw mom xamna ni mom moy al-akhirah jëndiw moy al-akhirah waye nak xamna ni dal mo na dugg duggat leral ko
1: mo gëna leral mom kay lañ baye rek hay na yeen xam ko waaw
4: ndax xamna ni day na leral dal
1: ci yow wala
4: nak mom ne ko jëndiw mom moy al-akhirah mom waaw waaw ñu degg war ko rek ndax dal xamna mo gëna leral suñu nok daal ñu ngi ñëpp rek ziar ñëpp
1: Salaam alaykum wa rahmatullah.
5: Alaykum salaam.
1: Ñi ngi lay nuyu bu baax.
5: Yalla ñu lay xiar.
1: Ana wa daaton ci koku.
5: Salaam.
1: Ñi ngi sant Yalla bu baax.
5: Ay di xiar ba jax gay. Wa di Yalla baat di leena nañ ci ci man bok. Waaw xam nga jëñu mom moy yamal xiar moy bisu mu jibo. Alakhira jeni ba ca armelia jeni jeni la armelia mom xam nga ci lañu ci mu djou fa lañuy den ci nit yi lolu moy wax bi tok nak xetu reggin la ñi nga do rekuma way tok na moy musna luma lo xay doyna waye nak regguma teet manam ci tok na dal taxay limu jël tok na ci ba dootu jekkal ak fi lay jambar dootu ci mara sori ndax tok na waaw tok nak mom xétu reggin la ah bu fekke xam nga ko xay nak lan ko jox mom bu ci man
1: walé xam nga calcium do kan dugg ci man ñu len say bo toggé ay ndawal ak yoy ñu ay calcium wala du lolu calcium moy la
5: waaw xam nga waaw calcium lepp da koy am di lepp da koy am xam nga nit da koy am bur da koy am ñepp da koy am kon nak ki nga xamni nak lofu yobbu ah baaxé gé lañ ko yobbu lepp anañ ñu ko yobbu ndax dañ ko yobbu gon ñu len du dugg wala ñu yobbu ko soosi ni ko dayal la do ko deg ci yena armée motax fofu mo ci ni luñ fu mën di yobbu mu jël soof mom bind gi ko yalla bind mu xam ni nit ñi ne ci kaw ñepp fu mom luñu muti te ñepp dina ne di deñ du ci biram motax mu jël ñepp motax soof mom mo toox dara
1: nga xamne toox nga xamne toox façon reggin lay doon dal ramne to day xaw melna façon reggin wala façon souril
5: waaw façon reggin mom muy tuuk mom nit dina mus dara xam nga doom adama dina mus dara ba tuuk ci ba nga xamni mom jeneew mom du tuuk mom mom du regg du tuuk mom lu dik rek mu jallale ko laaj leneen doom adama nak man na tuuk man na regg bam def jeneew keel mom du regg du tuuk lu dik rek mom ki tuuk dina am xaram bien dam waye kemo am xaram de lu dik mo bismillah lolou ana ñeneen ana ñew lepp ana ñi ñew tay lolou moy baat bi mota baxel nak la ah ci ñun ñepp ñu koy jégg baye jéxal xamni bis bokku mom amul li am la ñu ne nit mat lu ne doom adam yi li ñi xereñ kër du mësu tort ni ko ñaanal mom mo baña dé kama ñaal ma mam bu sa ñaal ma guddu fa ñaal ma li ma la man la tay kay pintal lu la tay man tok ñi dañuy dé ku tuddu ba xamé sa loxom bi jor sa loxom tam xam bay da dé
1: am nañu dé ko mu ko
5: tuddé dé xama dé lo xam ci dañuy tok baag nit ñi ci neuf ñi tok diko fet baye dé mom ko ma se deug xam na dé xam na da koy def xam na da koy def man nga fac defani do rawagul waye dé mom xam
1: ak
5: bi xamnay day dé kiñu sax xamnay day dé ki dund xamnay day dé kenn mun kenn ko na xamal ko sa bokk nak ko xamné loxom du yoram loxom tamay xam nga dé
1: waaw
5: kon wat bi lima ci
1: xam ke dama gis sa goné dama gis sa goné gu ndaw wax mënu ko ta wax bu yef da ngay bokk ki dalay ray dé day dalay arrière xamul yoy
5: mu ko jeex na bu baax mom amul ku do dig kenn ku ci wax ku ci wax dem ku ci ko sa dessa ko dawna waye dawdi dawdi moy ragal bi waye xamni ñak ya am mom tok kenn defa daw
1: waaw ta
5: li
1: fi leen daw wuy ma li firndal daw gi rek tay ji bo xeyon ci yoonu massa fepp lu nit ñe jaar nga tal fu gungu gud na ko rombu de
5: la illa
1: ñepp yendo wiri
5: Dengan kufa dem man nga guddu fan kufa dem man nga wursi dañu rek la dem waye kufa dem do de mom boku bindun ci boku bindun ci yoru marti yi dafa jaar xam nañ liñu wax dañu ci dëkk
1: waaw
5: dafa gëm mom dem motax nak ngeenew mom du doyal ndaw ñun ñepp war nañ ko bayyi xel lool nak la jappan ci lima ci mëna leral ndax wax ji yu bari seddu nañ ci ma ngi xiyar
1: ñepp ko damay dégg yeen sax leg la motax nit ñi ko ci wax naan di regaluma dé wala dé dessu ko ragal te xamna gis na ben waju xorba limi def ci auto yi leen sax yeen sax day dugg ci ben bus gel ben
5: telephone du wuyu baña ragal
1: wa wa
5: tax dé ñi diko ragal nit mo ñimewul fu mu xamul
1: dañu
5: xam ñi xam kuñ dem deug ci doom adama yi bari wu ñi xam seen ëlëk deug bari wu
1: ah mbir bi yalla dal
5: ndam buñ ko wax ñi xam nga jëm fo ñi me deug man nga joge fi ci jëm Dakar man nga dox guddi ñi ma nga joge fi xaju guddi dox ñi nga xam mayel ñi mëna ma dem ci tag ci guddi waye ñi mëna ma bayil ñi mëna tay mo ah ñuko mëna wax bëgg
1: tay
5: liñu ko umpulé ni man
1: waaw ndax tay ji bo demone fekk rek ku nit ñi di rang ñepp man nañu wax yalla nga guddu fan kenn do la lijeenti waye bo nekk yalla nga dé ñepp lay gess do matiwul do fa juggé
5: ko man ko wax té du so doñu bajjen te fi woko boko waxé dajale ci ci mom koku mo xat bu wuur ngon ci yow la koy commencé
1: cheet
5: té mom ci rabla dañ la wër ni lu jor tay war la lu koy dég war la ndax yalla sax da ci xamna ko yé waye neub gi ngui koy neub ba dal ci doom adama yi waye lu ci ne bu fekkante nit da ko sul jogu sa xel am na ñoko ñu lek nit ni la
1: waye dama ne ragal deke seun bindir
5: ah
1: ragal deke man na ci indil ben firnde
5: waaw
1: tay suma waxon ben ba da ne ku ko wax ren do ko wax do fek kenn du ko wax da ngay deg ñom baye Ousmane Tekko di sayr waxal ah yow do waxal ki na
5: wa ah yé lolou woor lune man nga ko wax ci tol ni ah to man nga wote clama ci radio bobu tay dal ni man nangam la ni ah bert nak da wax di jall rek mom du bax na ci waye mo ngi bëgg ëpp nak de ndax lolou dem baye nañ ko baye yalla waye ci bo waxante yi ni bu suba ak mo ni nga xamni tay nga na ak mo ji kat ku genn gi def nangam bo moy do def ci am na ñokay biñu jël ci liñuy nak ragal bu yalla té do amu dem waay ragal ñe ki dënda ñu
1: kon sank lañ la jërëjëf ñi ngi lay sante Serigne Cheikh ngir dar tanzil di nuyu wa datan ci yépp ñu dem jël ci nen 33 966 0909 salam aleikum ñi ngi lay nuyu ba cheikh jara fall ñeme de ma ngi lay nuyu
6: sama jaay batam ko baye ngi ziar man jaay batam bi xamna ni mom
1: ah yow da nga jaaw ci ebo di mo tam xam yow regulo dara
6: ngi ziar bax di ñaan bax ziar wala ñu xam ñoo leen
1: ya santam la jerejeuf koku moy baye cheikh jara fall don wote ci touba mbake ñu ko nuyu bax ba cheikh jara sa telephone bi nak day soufey rek ya ko fallu djok mo ca ngaw salam aleikum
6: wa aleikum salam
1: akay sen koku
6: ya abdullah na nga def
1: ñi ngi lay nuyu
6: la ziar
1: ko kan la
6: bayna
1: ah señ bayna sen ñu nuyu wa mbake
6: waaw la ñaanal jam ak xewal
1: jerejeuf
6: are wa mbake yep di len nuyu di xare borom ba digna bu ñaanale señ dafa yag ci bir
1: amin ya rab
6: ciar señ salu fala
7: sey ñong koy siaré ba ñaanal jamm ah baat bi de mom bay cheikh ndir manam duggu bi man moma jaxé won waye lo fu ñu jaar rek fofu la man de non non mu ko waxé rek la ko gisé ci ñew dal moy jox nga xiyam bok xamut da mel ni da nga nan dar armel yi armel doyal ay ñew dal lool la bay cheikh kay di leral nit ni yalla yalla yo ko leral yalla yalla yaagal ci bay cheikh kay mu ko isaar ba borom xel mu sel la
1: ah jere jef ñi lay sax jere jef serigne bayna sen ci mbacke bo la doon wote ñu dem jeli keneen 33 966 09 09 radio IKP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
8: alaykum salam cheikh abdallah
1: wa kay fal yaram ñi ngi lay nuyu
8: ma ngi lay nuyu di la ziar
1: ana wa baghdad de
8: ñi ngi fi di rafetlu sa liggey baaxa baax
1: jere jef fal
8: di nuyu kilifi fi jotta jaar yeb
1: deug la
8: di nuyu toob IKP FM baat bi day da melni manam fim jëm da melni ci walum de da naka fi la xawa jëm de
1: ah bu fu yob way seta foko yob manam bu fu yob way seta foko yob fu gëna jappandi way
8: ah kon dama deg mu wax manam jana wa jana nak baat bi xawna yaato xayna ñen ñi mën nañu am fim me jana tay ji bo xolé manam ci sama jangal manam dawkat da ngay deg ñi ko yar leg dañ koy wax jana ak ak diko wax manam jana dal diko wax janam baatu jana nak baat la bo xamne xamna da bari ay parti yu mëna jëm dal ñepp daw ko leleg bu daw ko diñé wara la dal ñuko jana jana bu defé mu bu narono jël dara mu dal dikay baye waaw mais walum ket bo mom ko mo xawlu ma lende bi rafetu liggey bi di nuy wa bax daal de ak wa daru mëna di nuy baye dal ci fofu ci xayra di nuy njabotu baykat samu ga ak njabot gi dekk di len ñaanal lay diñ ko tambalé ci bismillahirrahmanirrahim rek yalla ñu akale ci ram daayira taalimi jaam daa defa kala wa xeyram
1: akay yalla suñu woro nangu ñaan
8: defa
1: ñi ngi lay sante serigne sidi koloban nek ci baxta 2 yam jeli keneen 33 966 09 09 serigne fall fall khalifa serigne cheikh khadi kay fall ngi fi ci mbacke man koy nuyu alaykum salam
9: feblat
1: wa kay taal koku
9: amba taal beto ndonga ci xali serigne
1: ah serigne samba taal ñi ngi nuyu wa beto touba
9: ñi ngi lay delo nuyu ak ciar taxna ami sall ciar fall bi ci keur bi ñi ngi lay nuyu dila ciar baax
1: ma ngi koy ciar baax dila wax mu wax la nga yok sa cadeau yëk gis
9: ci nak ci arrêt ndimbulan dafa am taxna suñ ci wax fat ñang mom dal neena mom taf ma ni kam nang ma dimbali waxal mu ko la sall neena day deglu émission way neena mom liko ci gëna neex moy buñu sama bi bam jeex waxtan wo nga ci nek
1: ci yalla
9: neena dal mom sa boko deful rek da koy wetal
1: man ko so wetal rek la ilaha illallah kon le mu wetali
9: wa kon ñi ngi ci jaar bi ciaré wa umul qura
1: ma ngi nuyu wa ndumbulan ñom señ balla ak ñi fa
9: dekk wa are ndumbulan de ma sha Allah mom de bare ñu la fi deg waye mom de fa bi du ko raw mu
1: jere jeuf nuyu mako
9: di jël ciaré bi di ko tekkelo baat bi nak dama raw
1: waaw motax ma ne la bo len tek rek ma jox lako
9: bismillah
1: gaay nañ koy tek won la yoon
10: geniw du tox ay kelchom geniw du tox ay kelchom geniw du tox ay kelchom geniw du tox ay kelchom geniw du tox ay kelchom
1: xana leer
9: la ci gairi jaar wa geniw de mom danañ ko wax gaaya nek Allah ci de geniw rir na leg leg am lu xew ci aduna bi ak njabot def ño xamni seen baye wala seen jaay wala katam seen kër ga nit bu baax la woon ñu ne ah gën yu ngay riir ndax manam ña nek alakhirah dal mo andi ñuy wax gën yu kel ciom nak mom da nay nek ci ab gatt lu melni ibu lolu ñukay wax fa wax muy deugër lolu te lu noy lolu te neexutu yeey wala tiaas wala yu deme nonu ko tudé calcium tanki toxini sidit gu deuguer gogou ku meuna dañ koy wax calcium waye calcium dal mom ter la buy nek ci aw yaram geniou momu nak momit nitu alakhirah la kon gu meunta tuuf calcium ka nek alakhirah mom xamna leg leg nak suñu borom defal nit batin muy fat ci sayr di fat ci batin ndax nit yi yalla amna ci ño xam ci blat lo def seen gannaawit wala nga def len ko nañ ko doon mëna faje bañu dund suñ borom may na leen baati ko faje nonu waye du ñepp nek
1: wa legi señ samba
9: touré
1: bon amna fi jaax nitu yalla moy kan
9: wa nitu yalla de moy ki nga xamni day defal yalla lim bëgg ba yalla bëgg ko ndax dañoo wax ni bëgg bur baax da waye bur bëgg la moko gën nitu yalla nak moy ki nga xamni day defal yalla lim bëgg ba yalla bëgg ko and ak mom ci wok ngom nga xamni su méré mu merlé ko su bëggé mu bëgglé ko lu mu ko ñaan mu may ko
1: légui
9: kon da nga gis ku ko def taxte mbub mi dana wayef lék lék lool muy nitu yalla da nga gis ku mbub ma di muy nitu yalla dal moy ko xamni dafa bëgg yalla yalla bëgg
1: légui ki nga xamné nak mom doxewut lool wo nitu kan lay doon mom
9: wa koku da mëna nek nitu aduna man na nek nitu shaytané man na nek nitu nit lu bari dal ki nga xamni dal du nitu man na nek nitu aduna man na nek nitu shaytané te aduna mom ku nek nitam deug deug rek faaw shaytané am ca ko ko wal
1: ba ko nit ñi ma wax na ma ñepp yalla leen mom ñepp nitu yalla lañ han wa legi ñi ngi leen
9: yalla nak mom dañ koy wax ni rek waya ak jafé ci yalla bëgg ko
1: aha
9: da sama nitu yalla seet la
1: kon dal ñun ñi sama classe aduna moñu mom
9: mani day barana ño xamni aduna amna ci ñoom kër bi ndax lepp lu nit di def nga xamni mom dem koy def rek yalla kessa taxul rek koka aduna amna ci mom kër kep ko xamni rek limuy def amna leneen lu ci rax lu dul yalla rek te yalla kessa da fa yéme señu laat fanjele gannaaw dañ doon textu xéru jakk kilifa gu bax ci arandi mbalan bi ñu koy wax señ Saliou Dieng kérok moñ ko doon tégal bima génné téléphone bi bëgg vidéo tek bi munima lo ci djublu mané tek munima dang ko bëgg won kenen kudul yalla boko defé lepp loy def biko won kenen kudul yalla rek yalla da ci genn de boko na rewi won nak mom xalaatal lol ma dadi bay kon lepp lu nit di def ci diko won kenen kudul yalla rek aduna duguna ci
1: ah legi mu ñoko wax ne ko dama koy def denj diko lol nga ci djublu wala nga djubandi ko fat diko rek so ke diko xolaat yoy di fat
9: ko mo def ma wax luma raga
1: ko
9: bëgg wan ko bëgg wan ku dul yalla ndax li yalla ko mom te gis na ko xamna nim demé soté itam soir kall ñun ñi dañ ko
1: ci yalla ngay lox
9: man kay dama dadi déllu wat sama téléphone niko ñi gi déggul sëñ bi mëna ma lepp loy def diko wan kenen ku dul yalla rek de yalla kessa tax
1: sant na la jërëjëf koku moy sëñ Samba Tall nek ci ghetto ñu dem jëli gënen 33 966 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam assalamu alaykum
11: alaykum assalam
1: ñi ngi lay nuyu bax sar koku
11: ma
1: sha Allah mor bismillah
11: ma lay sharu baxa bax
1: waaw
11: ñaan jamm di ko ñaan yett mo kaddu gi amna solo lol ndax lepp loy wax lu tuddu yomal xam mom dina delo ci lu am solo la sala tam jadd bu ñu ko tuddé bu ne doom adam bu ne nga lo xalé gi rek demum yépp xam na lay fele la seen xal waxon na yalla mu ko ñamé tam li ne lo ragal mo bi déda wa ni ñu ragalé dé bu ko ragal won yalla no tax lool ndax kon dañ ñu moy lu bari ñu ne demum benn jëmu ñimu ko ci addu wa nak yalla da na téra dara ba nak mom nga diko def ak jaxal ragal dé mom li cëpp doole mom moy yu def bon rek na gana do ko def te demum ko def fele lu bax kep kep moy amal jeli elu sama jim lu gol gol ci ba dal moy am solo ndax kenn mu do ñaka de te fama jim mom lu bax te fam solo leen du dal adil ñi wax ad mom ñi ci muñ fa ñaka ne muñ lu ad ñi ndan ci ne la fay ne da la ci jim wa nak lo mo jim da lay fat lu suñu borom bu baxa baxa bax ndax li ñi ñi tan san ki nga xamne mom lañu yaakaari kenn ku le dengale mom mu se soxla dara adina mom bo gis sem deg ay adu mu ci gem dara mu ci bëgg dara bañ ko xal sa boko do gëtt ci loxam du ko laal
1: ci am xadi
11: deg na ben way wax na ma ta ala ñaar ni ñu la bu am ku dajé ak mu leen di laaj am ku nak kenn am na ku dajé ku gatt ko min mu ne ko deppal dama jëgulu jikko am ko ko la ragal la yalla lol ko xamne ki dem ni da gat rek ni melni mu melni man mi do da am na man mi gat ni leni yu di ko way nak lolou mom du yembul su ngorom yalla ñu yandal ki ci
1: yow koy gato
11: yalla yalla def ci def ko def dajé yermandi yalla ndax yermé yalla am solo la
1: ndax
11: na na na ci mom yebut waye yalla yalla da yéré ko djib dima dajé dimbal ma ngi djégu na bu baax di xiaré alay alsan sar sama wajuru teddo baax baax xiaré mbén sambu ci fana ma ngi xiaré won amodu an sama xal bu baax baax yalla ko yalla defal jannité eul
1: mosar
11: wallahi wa salam
1: mosar
11: lo ñëga
1: xam nga da nga gatt man musu ñoo gisante
11: han
1: da nga ne da nga gatt man musu ñoo gisante
11: man man gu gatt la tout
1: sa li wa xaar dama lay laaj dama ne wa xaar ma laaj dama ne legi yow tay bu fekk da nga taxaw don taxawal ay mburu ñaata mburu nga ma taxawal tolok yow
11: ñaata
1: ñaata mburu nga mëna taxawal tolok yow
11: ñaata mburu
1: waaw bako nat ma xol bu lay am dama nat xol fi mburu
11: lu
1: ñëw ta xamna la so nappé da nga dem ko isiñ ko de nga jël ay mbur taxawal ko ñaata mbur nga tollol nga wax mako après man da rëd xamna mortuar ni dootu mo gisé xamna ki
11: lam na la gu gatt la te tout na yi waye lool mom bindu bi yalla xam nga yalla mom ni
1: man kay xamna ne yalla ko bind man kay ni nga toll dong la la wuy ma bu ma duggal ci yalla ko bind kat man xamna ne yalla la bind yalla am bind yalla bind ñepp lool mom wax ko keneen
11: su ko defé nak yow yalla bu la bind la bu la
1: man da
11: jiw dal li ko jima rafetal ndax jiw ji mom da la bay ak mom
1: ay wa sant na la demal nak ci kanam jere
11: waaw waaw
1: jerejeuf seigne morsar nekuñ ci jeexatal emission motax ñu dem jëlé kenen assalamu alaykum
12: wa salaam wa rahmatullah cheikh abdullah
1: waaw
12: ma ngi lay nuyu baax cheikh kan dongo
1: ma ngi lay nuyu baax cheikh kan dongo tay sa baat bi da neex
12: ko abdullah xana fajj bi rek
1: waaw sun nak day neexal baat waxon nako baye bolé sot ak neewal baat
12: han
1: am sot day neexal baat no nako baye bolé jamono de sot ci bu moy neexal baat
12: ah day neexal baat
1: waaw
12: ah yow defa baat bi nimu naxare señ bi kon de war nga ci pop nak
1: man xana man kay yeen say damay xey rek ni say dug sa baat ba naxare xamale bamay yew ak bu may def mission su rewul
12: amul ko ci buntu radio bi xana
1: hmm
12: mané xana amul ko jaay fofu ci buntu radio bi
1: ah nuru nako ne wa am ko tan gaday nen dem waaye kéro mo ngi señ ko yelo daw ko laqatu ko laxo ko bu ma
12: gori la sa bo xeyete na sa bo xeyete na jox yeen wa libre ma koy fay
1: ah ok ke rasulallah tay ki fay ba sonu legi
12: da nga
1: lay ziaré ba ak ñu ba waaw
12: waaw ko da nga ziaré bay sa dégg yalla ci dafa
1: mi ngi lay dégg
12: waaw ci ablan jeen yow moy paxum bammel
1: paxum bammel
12: waaw bir bammel moy jeen yi mom nak du doyal ay kelciom bay sa dégg yi rijap kelciom lepp li banku ci nit articulation yi la ko tobam di wax moy lepp li bank ci rek cioncho yi xanjantay baram yi fi muy lemo woomi ci ko jara yoyep ay kelciom la tud
1: hmm
12: yoyu nak nit dako am comme jurgi te nit ken duko sanni dañ koy sol mu fi bayiko yeb sutural ko ken giteugul ku dem ci bammel wala ay armel ñuy den ci nit ñu ne neew bi nangu wuta duggu nak bammel bi la xajur dul kelciom yi bu dik dug leg la nga dem ci armel yo xare wala nga deg armel yo xamne dañ koy sul diko sul diko sul bañ ne feex na waye du te sa bo waxe waté fo xamé nit nekkon na fa da ngay tek koko mom tey ba nga man fa defar keren da xamé da nga dem ci armel bo xamé tay boko waxe won ka fa nekkon mom do do fekk dara
1: nga xamne dañuy bañ ñu tokal ñu ka fa nekkon ñu jaxami ko def duul ken waye xaj na fa
12: waye xajna fa waw waye xajna fa kel ciomam yoyé ñu fa sulon mom wajojé anamu bammel lek nako
1: ci yalla
12: tek ciñ fay defaté bammel da lek kel ciomam yoyu buñ togaté ay xéren kuñ fa defat bammel da lek kel ciomam yoyu man nga tégalé fukki nit di len tul ci ben baram bo xamné bo togaté ay at rek bo démé té rek defat fa koku rek mu ko lek
1: seet kon buñ ne dooma dama ci ban lañ ko bindé légui dañu jappalé buñ ko bindé ci ban da buy taw da wara sey nekati yoti bu xawé bu sey waye buñ ko delu ci bir suusu suusu da ko seyal
12: ah waaw da ko wara sey ndax dooma dama mom lenn dong la bammel du lek ci mom moy genn ci digi ko yalla dékkalé bo lagi gété légui nak lolu aw déggin la jëniw du toox ay kelpom toox moy ku bëggul ci lek gi dara ci lek gi ba nga xamne lek ci tafatu ko dara ba nga xamne bëggul ci bu wala bëggul la waras mom da ko bëggul lolu moy tox
1: ok legi
12: bay sax ñam mi da sax sabu waxin la di lek ba yak ñu na yeufi dafa sa sabu fim doon li manam neexatul dal ki lek bëggu ci dara lolu moy tox
1: okay moy tox waaw waaw waaw
12: waaw lolu moy tox tox moy ku lek ba bëggatul ñu na andi u kay fi ne mom mom mom soxlaatu ko mom dal moy bu jëkkon ba ndawal ba reegut ni nga xane ko re bu matan teubes ki jot nañ ko dañ ko def ci ndawal dal bokul ak feur nak lolu moy tox lolu nak
1: xana legi janiw num def ak ay janans dama deg mag ni dana ay janans ak yoy non lolu xana sore wuñ de
12: ah waaw janansa de mom mom mom baat la bo xam mom deg na ko ci ane 80 ah mom da ci tekerlu
1: ah dang ci tekerlu waaw
12: waaw man ay armel la xamone ki ak ci feuk
1: ak ci feuk
12: feuk waaw
1: feuk moy lan
12: feuk moy armel
1: ah moy armel
12: waaw xam nga nun dafa am baat yo xamne day ndax nun manam ci bammel bi
1: waaw
12: dañuy wax bammelu diw ñaan armelu diw nun nak dañuy wax yaar yep dañ koy wax waye fa nga xamne fa la bammel yep dajé muy dekk ba bammel yep dajé nga xamne fa lañ né yi dañ koy wax ay armel
1: moy kër gi bammeli né
12: waaw kër gi bammeli nak dañ koy armel fofu nak ab xew da fe nek ndax ay da ci jitu ay
1: armel wala la deg mu jaxal
12: armel dafa nek benen armel nek fa ñu ne kon ay armel la
1: okay jamm ko
12: armel nak la ci jublu moy ay bammel fa raji da bammel bobu mo tuddu ab armel
1: kon dal fi nga xamne da nga dem fek kon tay ji baxé dañu wax dañu mëna wax ay armel la
12: ay armel la waaw
1: wala armel lañu wara wax rek armel la
12: baqé ay armel la fa nek mom
1: ah ay armel ñoo xam ndax ay xaji lañ def kene ko ñu xaji
12: ay xaji la kenn ko nek am nga sa armelu bop waaw ñi diko wax sa bamelu bop ñi diko wax ay seuk nak moy fañi dañ ci nit ñam
1: ci mom
12: waaw ndax kenn do xam ab seuk ay seuk lañuy wax lool nak bu ko defé di baye cheikh geyri dial wax boko dé misal dafa am ci nit ñi am ci aduna ci nek gis na aduna ci lu nek fa ñepp la ci jëni wi la bok aduna ci bopam loko jox mu lek ko dang koy jox muy lek nga diko jox muy lek ba amoto loko jox rek mu jéel sa morom mom ay aduna
1: sétet
12: amul kenn ku ko mëna regal
1: kon adina ab tal ak matto rek

0: le kon dal mom dafa melne tay boko don misal aduna dafa nek jenn jëm ju raglo juy maté sa yu la bëgg maté nga xéxal ko sa yu bëgg maté nga xéxal ko légui bo né ba lam ko don xéxal jax nak mu xéxal
1: waaw bu féké ba bu la nga rek sëg bëgg ko wala sa ci da tax nga len libre mu jëñu def nak ba jël la ngam jox ko bu ko wana so rek nga wat la
0: ci yalla
1: bu dé nga di nga di ba amoto loko jox nak bu ngaayé nak digew nak yow lay def tip mom
0: da koy def tip ba da koy jallal
1: waaw mom waaji mom lay def tip ko lolu nañu xamné addu ma def dako misal ci jëniw loolu mu amé jëni non la amé ci nit ñi
0: ah ni amé ci nit ñi
1: amna nit ño xamné lo leen jox ñu jël
0: ha da dun do
1: dañuy japp dañ ko yeyo it amna nit ño xamné fit ëndon nuyu bo lay jëy rek tal na seen jëti baram
0: cheet di nga am ay nanga ko lay
1: ñu jël la konkri ba bëgg nga yegg suuf boko defé bo la gey dañuy bëgg bo leen nuyu nga yoraale dara ñu yoraale dara bo la gey dañuy bëgg la kay yor bari ci amna ci nit ñi ño xamanteni bi ay jëneew lañ ñi yo xamanteni bi lo leen man di defal duñ ko gis mukk di ngay jëndu leen waaw lool nak baaxul manam ku dul loyal ay kel ciom mom baaxul
0: yalla ñu ci yalla musal ko
1: nit day deloy loxo
0: waaw wax nga dëgg dé
1: waaw nit day defal dara ba yag nga am kersa wala nga am dal ak ñewante wala nga deko señ bi jërëjëf wala nangam ak nangam waye lu way dik jox rek nga deko tëddi
0: wa tay mom duma ko yobu no tay mom duma ko jël ya dé ci bax rek tay mom duma ko jël tay mom
1: lool tax bax na li du mbokk jigeen ni sax ci xabaat lañ ko def dagale don té do dégg yu lay ko dagale ko jox ah ko la may
0: wa
1: té né ko ñu am mo ko la may li ko duma ko yobu gat nak ah ino sa bu wari kéré ga def ni
0: tay talal loxo bi
1: waaw tay talal loxo bi nan ko la may xam nga lool waye dal baax la bo xamanteni bi
0: deug de
1: waaw waaw loolu la jott jigeen da ngay deug yar baax yeene ko dal mo ñew
0: ko jël lu nga jël
1: ta bu ma ñewé rek yow ñew le tax ma ngi ta bu ma ñewé da téral ma yeene tam bu la bayyi day dalal
0: bu ko défé bu lé ko mel man ko door bop da koy jox kam andawal mu roxal bu
1: gi waaw
0: ko yobbu de bu ko défé bu dé ba sorti nak ma xolim la taw yow ah isi wala ki keer ndok bu ko jëlé
1: waaw aw de dañ la ci boole yaba manam yaba la ci benen baax ngir ëlëk fu xam nga xamnga fuma la gisé rek nga téwal ba waaw fuma la gisé rek
0: waaw
1: min na solo fuma la gisé rek nga def ni rek ngay def ak man
0: waaw
1: jël la lol tayati bik lay préparer lim ëlëk bo bëgg té defal li tax xassana ci ñagal ba
0: lay na xam nga koku sax man moma télé nga xamné li ngi koy jox da la koy xébal té deful lu tax nga diko jox
1: waaw waaw ki ki mo tane fop
0: waaw kay
1: ndax ki nga day li ngi ko jox da koy xép ba nopi
0: té amul lo jël
1: yow ya bax diko ko jox wala ngay gir yalla wu jox ko waye lenn loom la defal lo xamna jar na nga jox ko dara amul
0: waaw lél da ngay dégg nit nan diiré lu wess ñeen timit musmu ko ko nga bal légui yow ñaata la ma sa nga bal
1: waaw dara
0: mo do jëna baye xel jërëjëf sant na
1: waaw jërëjëf
0: ñi ngi lay sant bax serigne cheikh kan donga nekk ci taif di nuyu wa touba taif yépp ñeen jëna ci len 33 966 09 09 salam aleikum salam aleikum a di nuyu señ nemm momu xamna momi tax man naam day wote ci jani ñu dem jëli keneen salam aleikum
2: aleikum salam
0: ñi ngi lay nuyu kasse koku
2: sama bint sal
0: ak sama bint kasse ana wa mbacke
2: ñepp ñu fi ma ngi
0: fi ma lay nuyu soxna fatou mbeng ak soxna
2: mamo
0: aminya ba
2: ko do and ko wër amna soxna so xamna la xam nga ko waye
0: gëjë gi
2: télé mako
0: ciaré soxna aminya daru salam soxna aminya nuyul mako bu baax wa daru salam
2: kembere dama ko dama ko ñaanal tawfiq momi
0: taw wa daru salam man nekk sama xay way nit woté nga ne ko fay woté mu daru salam bëru lu mi am da ngay dig
2: daru salam daana ci ñepp kuma ci gisé ak naan ma ngi
0: dig ñong ko dañuy dig way wot lañ ci bolé
2: ñepp ma ngi ciaré
0: ma ngi nuyu baax sama yakal
2: ma ko dëkk daru salam day ciaré def ñang ciaré ñepp ñaanal ñepp soxna aminya ma ngi ñaanal tawfiq ak yow ngi ne te def yaa baay cheikh gari jaar dañu delo ci sunu borom
0: yalla lañ fa tok
2: dañu del ci yalla sunu borom
0: ci
2: ndax ci kel ci mom ku na xamane de ke ragalu ko la fa ne lañ xamut ken demul dik wax la fa ne
0: waaw
2: ken demul dik wax la ne la ne ala xex
0: wax nga deug de
2: ken nak lu namu dekk bo xamut fa nga xam rek nga mëna nam way fa nga xam mëno ko nam ruy ya ka dol la dafa delo ci ñu xel na ci yalla ndax kelchom ben ken muy pul ba nar bu sa roxul ba mar ken ku def kelchom di mu ci allah rek amul allah rek ñep

0: kenn ko sul tiral ko ko
1: kon dal kelce mom ñamu bamel la
0: keur ba mom kay am wax ci jeex ak la da no deul ci borom ak moy ko bawul kenn amna ku nu ma sana dekkal muy xuyo ku bawul goor bawul jigen bawul mak amna men mak mu ci bolé mu ne ko ah yeen da yaadi kelcom yaadi set ben kelcom du ci jeew
1: la ilaha illallah koku xass nañ ko
0: yaadi ay set ben kelcom du ci jeew
1: mu ne yegg
0: na defon na lo def na ci mucc ay kenn du ci jeew mu ni tek tan yoy da tax mu wañu lu bari
1: waaw wañ jot na
0: waay bay cheikh gay da no delo ci yalla
1: waaw
0: giso kenn ku faatu mu wekk la bañ adina ci jour rek mo tax ñu la yadi ci gorel ka jom ko xam nak moy ku bawul dara bawo kenn ku bawul kenn la dal bawo dara moy lool
1: waaw
0: waaw bawo kenn
1: ñi ngi lay sante
0: ak ñaar ak ñepp ci yalla sama faatu ndeng ak adama faal ñepp
1: goor
0: ñi jigen plan be a cheikh gayri dal nak mang koy dole gëna def ab lool ab xarit
1: ah mo do delawat ci yalla ay
0: waxam am solo lay do
1: jereef
0: imam bi bayuma kenn bayuma cheikh kando mo genn sang
1: ñu lay deg
0: mang fi yar sa mbokki ke fi xali tri yeb bawuma kenn kenn yeb ko dag ñu tuure rek mang lay siari
1: jereef ñu ngi koy sant soxna binte kasse ca mbacke di nuyu bu baax soxna ngone be nek fi ci wetu radio bi soxna ngone be ak seen yaram sare yow ñu ngi nuyu di ñu seug amar fall malour ikap ak wa kërëm di soxna mbayang fall ak soxna nogoy jogo soxna fat sar salam aleikum
2: wa aleikum salam wa rahmatullah
1: ma ngi lay nuyu
2: noko le mor geey tafon tak ndindi
1: wa kay geey ñi ngi nuyu wa ndindi yep
2: ma ngi sar baaxa baaxa wa
1: di nuyu seigne abdou karim ak ndindi gi nga nek yow
2: sare mo walem ci ñu radio bi rek
1: hmm
2: ndindi bay sax geey riyal mi joxe addu gi ci nonam ko wax rek la aduna mom dayo na nek ko fi nek da nga fi jog ndax ken da fay defut
1: waaw
2: ndax ñu xamono demb ak bëkk demb tay bo xolé xaj nek fi
1: dede
2: kon di wax lu melni lu am solo la
1: lu wër
2: mu ngi ci sa baax baax xamna bay cheikh na bo laaj ba xam bammel armel mom da xaw do armal ko bu lu aw dendal lool ba nak xamna nga bal mo may ma tur rek ma xaaré sunu jigen bobu di soxna madame fall man kat yaw lawal dafa daw sama appareil yak dem rek la bëndu ko wax ne dafa ne law wala ci ñom tay jalle waal jëf nak
1: jërëjëf
2: sama xay to lool di sant na ba kërëm xaaré ko di kërëm di sëriñu ma day sant ñaan yalla dal ko yermandi
1: allahumma amin barka sëñu fallo jërëjëf allahumma amin barka sëñu fallo sama mambu sa tamba ñu leen jëlé keneen 33 966 09 09 sëriñ assan fall ibnu sëñ modou mustapha fall mi ngi fi ci mbacke pencum palel mang ko nuyu ak jabot seigne modou mustapha fall bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullah
3: fange bi mang lay ziar bax di la jangal jam
1: ñi ngi lay dole ziar bax di la dole ñaan jam
3: ziar forum xel yu sel yi fi jaar yep bax ñu ci akan mom
1: ci
3: bay cheikh ndir mang lay ziar bu bax auditeur bu am xel la ko doyé nak sa bu ñewé rek ñu yefat ah bay cheikh gay nak mom mom danaka mag la bo xamné bu ñëwé mom yoonu jëm ci yalla rek la ñuy tek ndax ku ne xam na né suuf luy dund lu ne ci suuf lañ la bind té it ku ne xam nga né mom ci suuf lu ngay del aduna limuy yaatu yaato bi limuy reuy reuy ak ne fi nekk lepp ci biir suuf lay delu wa nek ñepp suuf lañu joggé té lañu del mu kenn mu sa gis ba nga dégg ñu né diw sangam né do nañ ko yobbu ci ay armel armel yoyé né suurna dédé kenn mu su gis ba nga dégg lu armel xat xat mom ku ñu fa yobbu bu ñu waxé bu rek buñ fulé mu téw du gëkk kenn dugal la kenn du délo kenn fu mu joggé won kon lolu mu wax ne armel du doyal ay kelcom kelcom ay tirlu yo xamni ci baye ci luñu bind la nek kon baye ci kan wax na ko moy lepp luy lemu ci yaramu bindafa rek kelcam so xamni manam dana boole ak ci ak ci ñuy lebu ak taali loolu lepp cello kenn du ko duggal na kenn fi deur fofa dello ko ci bitt yi ne doyal na surna loolu mom kenn gisegu kon ku na xam na ne manam jefiri la bay ci ak gay di fatali wat bu baax
1: ci lu wer
3: kenn ko na bëggay jëf
1: waaw
3: na nga xam li ngay jëf bu baax
1: inshallah dañ
3: ko ndax fañ koy yobbu
1: waaw
3: ah fofa re du ko dello mom
1: sant nañ la
3: ma ngi siyaare nak ma ngi felicel yépp
1: jërëjëf
3: yar baax seen lamp jenn
1: seen lamp ñu ko baax ko baax la mom jërëjëf
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: ta'ala jërëjëf ma ngi lay sant baax seen lamp jenn mu ngi fofu seen nar jenn ñu ci Touba ñu koy nuyu di nuyu seen Yahya Bousso mom itam ma ngi koy ziaru baax ak serigne Mousso Be Niang ñom ñep ma ngi leen di nuyu baax serigne Moustapha Mbay Sam conférencier salam alaykum ah okay salam alaykum koku le dafa melni dama tejjone micro bi waye forna jaar nonu nak def ñu dem jeli keneen ba tay radio IKB FM salam alaykum
4: salam alaykum
1: alaykum salam
4: yalla
1: waaw jenn waaw
4: ah wali ci kan wax de tubarkal waye nak dof day amna quel ciom yo xey du ko lek mu waaw waye gaay yu bax yi nga xey ñoko seet ñen bu ngeen xolé ci ngaay lam mel nam melal jimu je mel nam melal nitu yalla ngo waye bu ngeen fekke ci ngaay lu sox lek ko baye fu jimu ji mu ngeen ci manu
1: kon daal suma degge ni nga wax da nga bëgg na suuf da na fi baye ñaar
4: waaw waaw
1: ki da ko baye ngi warmal ko ki mu baye ko ngir
4: sax waaw goor
1: ci yalla
4: no ni la de no xam nga sun borom mom manam mom mom lu mu sak lu ne amna lu mu fay bayyi amna lu mu koy jël do adama kay mo xër ba xamatul fu mu wara yam waye fu mom ci ndigal yalla lay dox mbolam ñi dugg ci ndigal yalla xam nañ fañuy tambalé xam nañ fañuy yam ah waaw baab bi dal tubarkallah
1: sant nañ
4: jërëjëf
1: jërëjëf
4: ñi sant bu ba
1: ak sa
4: da ba yu may ma ko pass ah waaw ñi sant bu nak ah mbolé njabotu ci ay sa jenn jet ak kura ne nga xey moy rek sama xamu ci tay ma ngi koy jox sant diko gërem bu baax jërëjëf yalla yalla dool di bon ak ci jokkan
1: jërëjëf ñi ngi lay sant señ bay jenn di nuyu wal bay sa retour ci Touba ci ndodé bay no hin kan borom gal gek bay bolle mbay ma ca gédé ñom ñepp ma ngi leen di nuyu wal señ Omar Diop mom señ Moustapha May Mbacké ma ca dindi sama xarit bobu ma ngi koy ziaré mu nuyu ma señ Khalil Khalifa Daru Muhti ak ndebotu seigne Khalid xamna ne bar nañu bari ñoo xamne dañ may vocalé fofu ci Daru Muhti di wax ne dañoo contane lool ci seigne Khalid dama du mëna japp seigne Touré nak diko wax waye xamna ne seigne Khalid bari ñu ko bëgg lool ndax ba demb rek jot na ñetti vocal yo xamne ñaar ñi jigen lañu kenn ki goor lañuy wax bu wax nañu contane ci seigne Khalid Mbacké buñ ko déggé seen xol lay sédd ah seigne Khalid ñepp ko bëgg kon yeey tam ñi ngi leen ñaanal bu baax ku bëgg seigne Khalid rek bëgg nga ñepp xam nga talu seigne touba mom ñepp la wara bëgg mom motax yeen nit ñi dañoo bax ñepp lañu bëgg rawat na nak talu web seigne takko bi ha da bëgg ñepp waaw da bëgg ñu bax ñepp ndax gis na ne seigne takko dafa bëgg ñu bax ñepp dañu bax ñepp dañ ko bëgg kon momit ma ngi koy ñaanal bax seigne takko ibnu seigne murtada mbacké di nuyu soxna mam bu sa mbacké fallilu mi nga xamanteni momitam ku wut ku bax ku ne bo yexé ci mom bayam nga taxaw ta xam ngir nga romb ko dana jafé mo soxna am idéndé ñun ñepp ma ngi di ñaanal xamna bu ma jëlé kenn rek yëkëté ko Serigne Kamal Fall ci Mbacké itam dama koy ziaré bu baax diko ñaanal ak wa kërëm yépp Serigne Fall Fall Khalifa Serigne Modou Aminta Fall mi ngi ci ñaari bay Fall ma ngi koy nuyu di nuyu ndabotu Serigne Modou Aminta Fall yépp ma ngi leen di ziaré di leen ñaanal bu baax baax soxna Ndag Diagne ma nga ci Mbacké Bawol ma ngi koy nuyu di nuyu wa Mbacké Bawol ñépp rek ak wa Dili gi Bofel Yañ ñom ñépp Serigne Morba Serigne Mam Morba ma ngi leen di ñaanal da melni nek liñ wara yota bi dafa melni mi ngi bëgg jeex waye xana ma ngi fatlikou bu baax soxna mam awaka mom seigne modou kabir ka mang koy nuyu bu baax ak soxna may ñang ci keur seigne murtada mbacké ak soxna mam khorilo ak adjaratu paul silla man fan yepp nan soxna paul rek waye fat nan adjaratu waye nak nan man manay wax soxna paul ndax sox man soxna ji mo def na man mo gëna reuy ci man de wala wax soxna lool laaj na la ngui yeen waaw adjaratu soxna paul silla na boole ñaar yepp rek ndax soxna paul mom loko jox ci lu baax doyut kon adjaratu soxna paul silla mi ngi fofu ci Serigne Mourla Serigne Maka bi indil nako wa radio bi yep waaw Cheikh Amar mom bu sa yalla bu ñewé rek ma nga Italy waye bu ñewé tamulé sul copati moy tam da di tamul yor ku gëna ki juma yi nek di ñëk juma yi waaw sant na ñëpp gëreem ñëpp seen jotaay bi di won waxi wala fu ngeen di and seen bokk Abdoulaye Hat Sall ci seen radio IKB FM yalla mi borom jamm te am ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jeuf
5: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew map matna bay ci rew
6: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone so bi mujj borom be abdom da koy sukkal
7: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet bunt bant lukki betu
1: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
6: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
1: ya sa xottiku guddal sa goñ la
8: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
9: walam da wax ne ku fay say bop fay say non
10: walam jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
11: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
12: ku bëgg sa mboros baax bala nga tamli sal woñ bi
13: la barwol nampu boy bajant lu bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
14: waraf lay neena sey du bubbu ba fa la neex sumi san
15: tak takal mbop baxalutum bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: laas ngay neena luy naaw mo neexa sanni
18: waraf lay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
19: waraf de da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca def barke
20: ngay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
21: waraf ngay neena ni mëna ko to amuñu baaw
22: waraf ngay neena bo di fete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
23: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
24: wolof njay neena fini fesse te dafa doy gurum
25: aw di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
26: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu te
27: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na paaj
28: wolof njay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
29: cheikh babu la fay dafa wax ne ku dem ba ci all ba mere sa bab tax na rey ko dama yoon ko suuf
30: wa wala fay ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
31: wala fay ngay ne la reg mos jeexalut ak mbana
32: cheikh abdullah mangi de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndari
33: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yanu torbo atana
34: wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
35: wala ngay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
36: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
37: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey kekk yax
38: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
1: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
39: wala dana aduna de bu cere way des nako lalu
40: wala nga dafa wax ni bare ndox ba beug ker bu fedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
41: wala nyaay dane weñ nga nga bañe jamban ya xaan nga
42: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngore bi moy kakator melokan wu ko nekh mel
43: wala ngay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rangal dara ge ram laax toy
44: wala ngay da wax ni bu gop atlu tul cour jekki jeexna
1: waju ñaw dekkul fam jëm famu joge la ciosano
45: wala ngay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep la ubbi
46: wala ngay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeram jambar
47: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xena
48: ma ngi dañ dan wax ne bopu jax ngay yag na bëkkum ñet te ken mu so gis mu ne bayam sekkel mu gi
49: wa wala ngay dafa ni peppum keputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggu taar
50: yalla wala ngeen ni wax ni gemmiñ guñu nacc
0: borom dox jam
1: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
49: señabulat wala jay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala jay neena mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
0: wala jay do wax ne nagul bo jamé so wu wex batal
49: wa wala jay dafa ni sacc budul raw jërul yak tay nelaw
0: wala jay dafa ni
2: señabulat wala jay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme toy
49: bëgg yap bar mom la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
1: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagadi
0: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
43: wala ngay dafa wax ku ñuru sa borom kër yek sa dom
49: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
1: waxi wolof
49: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
1: photo photo tagalul mbam ak nopi
0: do fot fot mu xéñ ndex
49: kelim gi su ko lay nga wax waye regul
1: ben nap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
3: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
49: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala
0: wala ñay den da sum bu lo bu la ci yore goj da wé su ren ba
1: be tap tan jël na mi def sank lañ
3: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
0: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci fi joge
1: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef
0: borom konku yegut borom larmel waaw wala ngay neena daan bu naqare gungé du ko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
49: wala ngay day faral di waxan bu meññe bul wat bul gëssam legal ba mu taddi nga fa
1: ci wal du tepp dom jeubet
0: yidd bu ngi jeubet la dañu beti di tassof
43: ayel wan ku ci wato xaj bo nga wésu mustafa
0: mbojjan fum taxajo do wër ko tour di wërel
3: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
1: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
3: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
0: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru te gis nga fi ne siru xablat mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawar ak mous ci bappam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sul te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
1: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
1: man damay deg ñaar mi deg sandax ti deg si ndax di deg beubator
0: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
1: legi ñom ban jam nañ wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ci deugar wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci tarab yi deug nga di ko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
3: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulaye Hat Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ni daan yare seni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdoulaye Hat Sall mo ngi lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
43: dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go

0: la la pe aku bupe ange gena ya dal de ndi karna dal de dal de ba marat na ga ya dasti gili mi du ya habra qari ari ari ne wer mi o ma ang bani ak lem ga ak war ga ba tandar na leppay je la ñu ak ci keur sey jël ba bur yu fori andi penjay xol leppay je la ñu ak ci keur sey jël ba bur yu fori andi penjay xol ñu dal de yune ndaw ci sidil muhtar mu wako ci sa diya ci tul muhtar mu wako ci seydu abi seri ba bo abe ala dal de bu yi kamba yaara ma raw so dan ci xeti derne mota mu sollen leer ñu naan ba man di cheikh bamba jox na leen gi leen ñu leen ni seri ma dar fen da ko wo mu indi jox leen ba xaan ba nday fi wo de borom mal fa fi ci may lu cheikh sadi bo way xadi dang ma naadi ya ko bamba sunni dad lam ko jawax man yesu ko wayade waye la ci ban woni allah waxale lam ko jawax man yesu ko wayale waye la ci ban woni allah waxale ya ajiban babil masab ngi tu cheikh bamba wubbi na kon non yep ngi tu serigne mamour
1: radio universite cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam
2: te xamna ni man la ji wonit saxul lu bon la ji won ak lu baxul bonul te tay ma ngi sax lay tiranga ci tol kula tan sangam da koy japp ray mu faratal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu andan ngeram te far mel ni ak tole mbate geewal lu dul jong ni jara ma tay aw ndigal di far lo ko wa ko ko dew jekatul dama fek ndaw si param sekh bis kandaw so tamo sut param yepp xel majis muy faso jog begel yepp far ba far yepp ben te aw far du jël mi ngi waje kay sel sel rek dek tana yepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geutam di xepi param ba to yal na ci mi serek seen xol majis nang mana wax na lo beug yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul lool ay xelul kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am nañ bugal kon yalla am lo xam ak lo xamul kon la ludul yalla am nañ bugal kureeron ko deewon ko taalam fayan kamaj rek la won serigne be mawal ba mangi berex nak diwal gaay fay namay sante gi may xarit yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonne nam ñu santal ma sa sang bi may begal dama bonte sofante xol xos bade te mota ba ma ma baaxit te saf saf putal dama bonte sofante xol xos bade dama tax ma baxit te saf saf putal dama dik def kenn ko xamni ki xamul laf manul laf mu jog fam nafal bama ngi ni del ngene la ngeeram te def kenn tay nak ku wetti kurel geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dajul geeram na ko gem na ko it santna ko ngir mo ma jox man lu saxel dajul xarit nit ñi kenn man la tax ñuy gërëm te kenn man la té ñuy goré dé ka jëw dañuy lekk sey yëf di wax sey ayib defal leen yow rek ngir yalla yow fajal leen lor faaw tay noppi kon ñu jël faaw sey lor nga jël seen yiw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw kulay jëw te yow do ko jëw jox na lay tono man nga ñaayam te des nak taxaw sa xol bi bu muy war waré kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax fay yalla ñew ku far japp far muñ ba jot ci payam ñakoy nonu xey bon mu xey de takaw njegam yalla mi boole nit ñepp def lañuy dox di moy lub laram de ti daw ku topul boromam du topu kemam ku nar ñepp nangul ko mo gën di ndaw bayal rek saw sas ku waccu sasam lamuy def ci bopam la xal setalaw la lay war ci nit ñepp yow de ko def te far fatte mbolem la war nit ci yow ku yalla defar lo njabotam gi keut da ngay muñ ni.

0: ಸುನಿಯನ್ ಗಮೋಲಿ ಎನ್ ಮುರಿ ಮುಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮುರಿ
1: def ko ci bir la xolam ak farañte ñoo genné lam du jul bere um ñoro ray makka doom ji jall fuuta toora ñoo delu ray almami abdul bukar ahmadu sheikhu jabbatul khadir jappu rakam almami ali bukar yobbu gabang doom ji ñu won ko fuutar ñoo genné alburaki tamba ci la fuutra ci yeen penku ne len ma waaw wuri ka jor ya len fani won ta baawon ñoo len tokal xey taxawal ci waawon ratale bur yewon fa bur domi bur yewon fa salum ratale sen ganna taxone malum serign ci won digante walon jamur ñu jappulen ken defatul ak jamur
0: ay la tane la ko dera ma ko di ñu kene ci jamara won bu xa aina serign makamira makadino kana chestemo rawon koy fadi tum matar no memi sanchon kokki ahmadu aminata ñoko sanki nan jema deddu adina konam ga te xamne waju hay wal hayam ga dunya di jisu gaay jëm ci yalla ay aljana yeefere wetti yalla wetti setal ahmadul mbakiyu bam la ko don ahmadul mbakiyu non ya ko genni neegi mbakke bare sandar maya ko na tender ngi gari mu jaari nar muy beug mel ne daru ñu dal di koy jalax muy ndakaru mu jaari nar muy beug mel ne daru ñu dal di koy jalax muy ndakaru so xala me yaari du di ndakaru ba deug wax jambar ma wax nga wara sa sakatu zalikal mabi ta wa zalikal amira wa subota tarat la jiyadi jiyar ma fi nasi walakin sabanil mal non ya ko genne fofu yobbu galwa mo tax jurom yari atam ci balwa dem na kona kiri ba dem mayo mbatte musla yox yox ba del si tuba kaso petal mba karawas mba jati dute serign touba di way ci nati mu ñew ñu fab parte bolé mba xaan ci kawi tuuma lepp def ay jaaxaan dal doole bamba du moromam gaccor ga xitu kal def ko bergal mu jor yen bañ yenon khutbu ya ak lab dal ya te ak nun ko moko fab raw gaaya dem dañ di way ni tawatul balaaya suratul lahwal lam tilaaya yorin ci naqis lañu bambay kamil bar yepp suq lañu bambay kabal man sanka fi zalika fal jarimi ko man jarim ba bi dakar bi qande ak deram ak dinari ñoo jam bagam te do mi day naru bamba ko man modi doni rasul mo ñemi moy kenn ku wéccu mbolo wa qila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatin kawfin muhammadun fatni bo qutasniya wa faqa jamhan wal hadaya mukhliya serign to serign bi jam to jak yaak mu yeso te mom pala ko dara mu fesko serign bi aslam ciw ci tam la jital cheikh anta motax non yo ko randal bu donu sahir wara jenn batin sahib bala man taxaw am batin uy rebb day xifa kamar sax mbamu nango gude mbadu fete luñ tamu yara ma sheikh anta ya gamba mba ataru ya tabe tegum yonen
2: yara ma sheikh anta ya gamba mba ataru ya tabe tegum yonen
1: Ya wakil, awal rabul arsima.

ñaar mané dogal bu am yalla ko def te xamna tay diiw di ay diiw to gëramul gëram na dogal bu am yalla ko def te xamna di ay diiw to gëramul gëram na seta sahabay gënaw yonen ba waré ko wax ko xamul batin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne def nako misal wajiba limin sa ko amma ka jara way dana la fi musal fi le dara ndax ko xamul baati mu doli ko war ko man arab na seri nolu labsa ginaaw rasulillahi ak sidi xolañ ren ni usman dem jam faro ko ray nañ ko tuuma nañ ko japp marwan mu to ke mbir ye jeggu len yen gawan do nañu gar ba arbi'in al yawma wat tatin li doyno fecc warma ken masla jiss nañu raya abdullah dañ ko salab do bop warna lay yomal jamal toj nam batu chamoy ba bis ba bis ba ca def ñu tej batu ndey jor ba muhammadun ababakar siddiq wa rayan wa jarna waju ne ko ko ray nañ ko wat ko sani ci santare taxan jabal ko bole ko himare ali ay dara ma don jambar ya abul husaini wal hasan ya karja bañam yaray nañ ko tereum ko fa ngir weddi yalla gañu rob ko fofa bamuy julé fajar la ibn mal jam fa ja ci ñew bettu ko dal di koy jam setal husayn yu ma'asura lan ko re tere karbala non ya nga yor bop gana budina gana budena lan wana sayalamul lasina setal hasan nonu mi dañ ko toke mu dal di fatu soxna sa ka soke ño toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin fahir tatub rasulillahi musa kasim gene fuko am do ci do mi hasim dal nañu neegam ci kawam ci baqar dañ nañ koy ak ba ta melni ak wat yaquba do mi wajuna dawuda ko ko rayunatul hasan moy wada fukki atak juroom la am ci ban amur lay reele te mus be genn setal anas bay imam malik do ma makal ngir mu tax ni saliki dañ ñu koy at ci kawam kasom la faato dañ ñu koy at ci kasom la faato mbar mako julle won fofa faako ana xamo hilaji sufi yoy mbar do nañ ko wax ko takusan ni yar mu ta weddi gaña farforendi tan ci daj la te amon ne ngini ana xamo jafar do mi yahya tan nañ ko farforendi ci yahya namun tasir def mutawakkil bayam masifu ko gis ray ko don ni gayam ken musla gis nañ raya abdul khair ak murtada ak mutahir ak nasir dem ko la fay doné rasul no dem lañu ñom lañu def ni ken war to rasul so xala ne sa sadiyo saxane la melen len natulen saxane.

0: aina serigne matam mira ma fadi no kana ceste mo raw ko yu fadi tum matar no memi sanjon ko fi ahmadu aminata ñoko sanki nan jema deddu adina konam ga te xamne waju hay wal hayam ga dunya di jisu ga yu jëm ci yalla ay aljana yeefere wetti yalla wetti setal ahmadul mbakiyu bam la ko don ahmadul mbakiyu non ya ko genni neegi mbakke bare sandar maya yi ko na de ngar ngi gari mu jaari ndar mu bëgg mel nek daru ñu dal di koy jalax mu ngi ndakaru mu jaari ndar mu bëgg mel nek daru ñu dal di koy jalax mu ngi ndakaru so xala me yaari du di ndakaru ba deggu wax jambar ma wax nga wara saw sa kartu zalikal mabita wa zalikal amira wa subota tarat la jiyadi bil armahi nasi walakin sabanil mal don ya ko genne fofu yobbu galwa mo sax jurom yari atam ci balwa dem na kona giri ba dem mayo mbatte musla yox yox ba del si touba kaso petal mba karawat mba jaati dute serigne touba di way ci nati mu ñew ñu fab barke bolé mba xaan ci kaw yu ma lepp def ay jaaxaan dal doole bamba du moromam gadjor ga xitu kal def ko bergal mu jor yen bañ yenon khutbu ya ak lab dal ya te akkanun ko moko fab raw gaaya dang dañ di way ni tawatul balaaya suratul lahwan lam tilaaya yorin ci naqis lañu bambay kamil bar yepp suq lañu bambay kabal man sakka fi zalika fal jarimi o man jarib babi dakar bi qande ak deram ak dinari ño jam bagam ke do may dinaru bamba ko man modi doni rasul mo ñemi moy kenn ku wetti mboro wa qila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatin kawfin muhammadun fatni ko qutasniya wa faqa jamhan wal hadaya mukhliya serigne to serigne bi jam to jak ya mu yeso te mom pala ko ko der mu fes ko serigne bi aslam ciow ci tam la ci tal cheikh anta motax non yeko koran dal bu donu sahir wara jenn batin sahib bala man taxaw am batin bu yurep dem day xeyfa kamar sax mbamu nango gude mbadu fete luñ tamu yara ma sheikh anta ya gamba ataro ya tabete gem yonen ba
1: ba salamu sebe amte ya gamba
0: gamba ma ya taro ya tabete gem yonen ya ata pakka ba ya ye ka fofu se mir ci seno afata yo bal serin to ba ti rawla
1: ya gamba ke ba salamu sebe amte ya gamba
0: ya gamba ma

0: mon ko na kire ki konga e ki serin tu ba nyelen moko
1: ya
0: ki mon ko
1: na kire ki konga e ki Ahmad Njay ma yoro Ibrahim ya len xamal ma xama Ibrahim am nga len taggo nañu kuno ba ziyare nañ tay ba ziyare Touba ajale gang bar wa matale saydo ibanti bamba samba yaqo tum ko ba papi yong

Selang lu gaw kany ci walu yalla fess nga pala santal ci wolu yalla yole farance tek na tuy marabu ngir xamne man nga xawfu man nga xoppu yonu murid tempi nga senu raya saw def ni gero ba am hidaya sambor na gaye xentu fi ba gannar naka nga jog ci tudde sidil muhtar ya ñeeka añ makka ci yonu bamba yaay sant yon ci yonu xexu bamba bu nek ya ko ñeuk am ci soda ya ni musal di musal ci ay daan yaay ndimbal rew mi ci atum bekor ya doon lebal wa doon yeen ci dibu jirim yi ak miskini ak ni baayo ak muslu kat yi waji ñew nga waayo amana kuy dogoy wetax baram ba de xamne ya sanan dayam bayam ba mene fula soxlu ba far sandam yi mene fula goti ba su fe jeef yi ya wara santu yalla ak yonen ba ko ta xaw rango ngeni li ba ya wara santu yalla ak yonen ba ko ta xaw rango ngeni li ba xata ba te ba ya wara santu yalla ak yonen ba ko ta xaw rango ngeni li ba Allah ba ta la ba ta kal na la ma da ibati mul ko kay te ki ku dul borom ko la ba ta la ba ta kal na la ma da ibati mul ko kay te ki ku dul borom Allah ba ta la ba ru serin turba

0: Kapsa yarmba ya farawo ci addu kay bek machine bi nas kanu ci deglu radio yi kapsa 3.5 di témir ak ñett yu tomu juroom gën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett du www.sunufm.com YouTube IKAP TV live mbokki tay jila alxames ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tuwab di juillet di juin atuma 2026 de pok juroom ñent fan ci wéru wolof di muharram wala tam kharitatum jinné ka ñent témer ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi 23 ñett simili mo bot ci juroom ñett waxtu ci guddi IKAP ngeen man ko deglu ci sunay application IKAP FM IKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel xibaaru guddi gi
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: IKAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: IKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
0: témer ak ñatt yu tombu juroom awa saxo senesi sék ñu melni ñoom wa ci sék saxo ak sambe ni ñoom seen ndank jamono ji kon ñanga ca ciéré ji di sax saxé moy tulé nday jor ba muy guddig rër yi ëlëg ak jamm di tam xarit gi ke ñaan gi ñoom seen naka noné naka tay yi lu jëm ci walu ke rër yi ci waccay wax Mustapha Ndiaye demon na ci marché bi xol boussé yi jënd ak ndiayam ndawal gi naka la mel ñoom lam ci gis nak moy am nañ lool jafé jafé seen walu ko liggéey ndax kat nam wara démé dëgg dëgg am lu ci dess yenn ci jaaykatu ndawali li lañu denkon Mustapha Ndiaye ci bi tek ñu téru leen
4: nar gey la di wax na ñu ngi jox liggéey bu doy war la liggéey bu difficile la da perte ñu toll ni dama xaw yémi lool am ndax nak mom légui romb na 500000 600 nak 1 million nangam la jax bi ma tim ni 1 million 200000 la jax lu doy war parce que client yi xamou ko non ndax fi ni bo bëgg kanté bu baax bu jaay ko sé client ni dom top mo meuna doy war mo na normal ko ko jël nar yu melni nak yu melni sa bo bëgg lé dañu perte ay 200 nangam ci ben nak ñu xamou nak bi nga jënd ko fi ni 1 million 200 nga ñew nak mo do top 300 kilo boko perte mo doy war yéne top ci li bi divisé la ñu liggéey fi ni kilo bi 4000 serigne touba xamé dañ pèsé 4000 diko jaay xalé 4000 manam nga ñew tek nak bi mu dik la 4000 nangam ko jaay ko xalé 4000 li ñu tolañ wax ñu jaay duñ lay xalé ñoy jaay wax ñu ñoy lay pèsé ñuy jaay ñu kilo 4000 leen koy pèsé da nak kilo 4000 nak légui xalé bi jaay lan lay mëna am 4000 nga koy jaay mu ko jaay war 4000 sant yalla ñu ngi gi ndang ndang ci tam ñu nan doxé doxé wu ñu lool nit ñi ginaari lañ oppé ginaari moy lool ginaari mom lañuy jëd bu baaxa baax mais yapp mom dañ ci laal rek dañ ci laal rek bëdlé wuñu ko diyal tiké ma ngi son poste wa fi da ngay dem yobu abattoir boy dem yuko yobu da ngay fay 7000 nak nak bu ñor encore da nga fay danaka ay 13000 nak ko yeen da nga fay 5000 da nga fay abattoir ba danaka bu den nak bu mag la da nga fay ay 13000 ay 17000 kon loolu manam li tégg war ci nak rek day jéggi dayo ndax danaka nak yi boko jëndé ba da nga ci tégg du mat 22000 wala 24000 ci après prix bon bien ni foko jeme dañu war dañu war am na ci ñoo xamne xam nañ ko mais am na ci ñoo xamne dafa ratou kumba leen yor duñu jott yi jënd lan gis lu yomb rek lu yomb nak mais bëgg gis quantité bu melni di dem di jënd yo xamne da ngay waru mu ngi non dañu war dañu war
5: sér dafa met rek ak seen baba da ngay jaago son do bis xaaliss 4000 ngay jënde di jaay wat 4000 sama ne lolu metti na na gi sér na di lay na tawaji joxal sama man la jëw rek daru khudus wa avec mom cher dal lañu jël jël le 4000 jaay war ci le 4000 wala 4000 mo fi am est ce mëno yok yaa ni ñi ci le 4000 rek dafa metti mais tay am nañu jaay ci dëkk bi 4200 mais ñu yok ngir lool la mais bu yagge nak mën dañu yok ni ñom tam war gi sant yalla rek ko li nga wara barkel di ko barkel mais nam tam doxé bu ñëk ak légui bokku événement légui da naka sénégal légui ginaar yi ak yoy ñoo yak événement bu su amul li ñu bëgg nañ mooy liñ mëna jënd rek lañuy jënd waaw dañu wara jënd waay bu soobé yalla dañ ñaan yalla rek lepp dina baax bu soobé
0: lolu jaakatu ndawali tay Mustapha Ndiaye demone xoli len yomu ca dem na ciam ci walum ndugu mi jigen yi nga xamni ñoom itam ñanga ca ñoom nak neena nu deug deug gis nañ ci ak tan bu nu ko mengale ak yi wessu rawati na xew xew yi tabaski ga ak ñoom seen gis nañ dal ak tan am na ci walu wonu mel naka la nu gisee walum ndugu mi ñoom itam ñu teeru len
3: ay mo taw feex na mo deug yalla ma sha Allah yomu comme nim séré won ci julli gi dal yomu na deug yalla pourtant nañ dox machallah ay oignon kan salade patas ñambi carotte supame tamate lalo ay ñu tudde ci mom lañ jënd waaw ak koro yépp lañ koy jënd machallah ñun nak ginaar lañ jënd dakk japp lañ jënd
6: ndug bi nak ko sanko ni rek machallah ma yaa sante yalla rek waaw xawna ser da way na sant ñu ñu ci xéer ba

metem ndaw set mo jabe day bayal bayam ak tol rek mo mu don cendi ndax kon day melne kon lola mom soxna ci jeru ñu ko cenn soxna set mo mo lay koy jox bu ko maye bayam nak batay bax ko maye bayam saxna ne lu mal ne ku tak soxna ci saftu nga jangal ko alquran mu mokal nangam yi fi wala nangam yi sar man na don cenn lam liggeel la liggeeyal ko jangal ko alquran masala mu don cenam xamne lolu buñ jappone ku jangal ñun tonon ci alquran lañ ko tay fay dana mat cenn su boba na nek cenn batay wallahu ta'ala a'lam mako mi lañ neena soxna so xamne dañ ko bëggona may kuy tax ndax amna dara ari wajurum force bu ko force may ko ko tonon neena first yene sey kuy tax ba tax mu dogo ñom mi laaj ak ñom lolu daf di lu wax la ndax tax mu haram moy li gëna lañ ci waxe haram ndax lolu di ci nek kon nak mom bañu nit ki way lu bon lañuy def nak mom ak jiddo daf lolu la ko war force nit may ko yit nak li sambe ko tele amna ko xamne bako bayam bëgge force may ko da dem ba ci yaronte alayhi salatu wassalam jambar ko ñent ni ko señu ko ci la doora wax ni nangu na da bëgg ñu xamne ñi ñi di fi aguti nak bi may ate taggu ñu wala ji suñu xalaat kon lolu da fañ nako waye nak jëru dogor mom na gantu liñ bëgg def waye nak bu mu dogor ñom ndax lolu jëte wu bokul li mom na leen leral li tax mu gantu ko ba nit ko waye nak li lu yalla bañ na la yalla bañ na yeena mu warna japp lu ci bañ dem ndax kuy xëtt ndigal yoon nonu man na def gën moy ko xamne xeyna ñu gisuñ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk muy laaj neena soxna so xamne da am ku bëggeentel ay neena leer na ko nako bax la waye ay wajurum lang ne duñ ko ko may na xejna daf lu lo xamne lan tax wajuru nangu wala mu xene jaxaso waji jax ak mom ndax wajuru man ko may wa ñaaru yi ben gënu ci buñ ci daf ben na sabab lu sabab bu tego ci yoon den ko islam da waxon lepp lu gën sakku neen ko fakku ci rafetal ndax li yalla nar mom natu di faw mom bu sun borom dogale ne moy don borom kërëm kenn mën ko fam bu dogale ne du ko doone kenn mën tax mu don kon na jara fet kon diisol ñu war diisol ñu wax ak way juroom lim gis ba tax mu bu fekke li wax non waye waxuñ ne lol lay do ana bu mu ko yees lañu wax liñu joxe bu mu yees lu bon dina man nako upp nak fofu bu ko defé nak man na doon xaliss ñu ko waxe man na doon or man na doon ay bagage yo xamni lay joxe ñu waxe telephone lañu dem yo xamni ñeug mat na ru bon dina rek ko xasse joxe man na nek ci naka no man na doon ay liggey bo xamni ndaw se ci jar lay baye xel ne cenn ndaw se ci jadi day bayal bayam ak tol rek mu doon cendi ndax kon day melne kon lola mom soxna ci jeriñu ko cenn soxna set mo mo lay koy jox bu ko maye bayam nak batay bax ko maye bayam saxna ne lu mal ne ku tak soxna ci saftu nga jangal ko alquran mu mokal nangam yi fi wala nangam yi sar man na doon cenn wala liggeel la liggeeyal ko jangal ko alquran masala mu doon cenam xamne lolu buñ jappone ku jangal ñun tonon ci alquran lañ ko tay fay dana mat cenn su boba na nek cenn batay wallahu ta'ala a'lam mako mi lañ neena soxna so xamne dañ ko bëggona may kuy tax ndax amna dara ari wajurum force bu ko force may ko tuma neena first yene sey kuy tax ba tax mu dogo ñom mi laaj ak ñom lolu daf di lu wax la ndax tax mu haram moy li gëna lañ ci waxe haram ndax lolu di ci nek kon nak mom bañu nit ki way lu bon li ngi def la mom ak jiddo daf lolu la ko war force nit may ko yit nak li sambe ko tele amna ko xamne bako bayam bëgge force may ko da dem ba ci yaronte alayhi salatu wassalam jambar ko yaronte ne ko señu ko ci la doora wax ni nangu na da bëgg ñu xamne ñi ñi di fi aguti nak bi may ate taggu ñu wala ji suñu xalaat kon lolu da xel nako waye nak jëru dogor mom na gantu liñ bëgg def waye nak bu mu dogor ñom ndax lolu jëte wu bokul
li mom na len leral li tax mu gant ko bañu ko way nak li lu yalla bañ la

da kalma dosan wasar madan liyugi nan wa insana aslamtu wajhi ilaykal yawma saqidami liman